Kati mwa kiwanja pasi ovyo. Wanaweza kupokonya mpira wanamisi. Sakamo huku cheza ndivyo sivyo, refari anasema chezewa vibaya. Anapata ikabu mwana Misri.